0: amso kalalan tsina musamman no kam jiri fato asina na na do nam nam bujin ferum nam ta ba so ad amso satulu buji da satulu ti alan ferza nam da ya kalashima da amda zuksen kun barin har isa sarin awode isim lima nan karo kalam ton dimi awoga dege kun barin wa kalashima har kun zamo gano luma isin jiro kwasara walji kurron gawa adiyan shi soka wai risala ja isu nan zala ya yaretin nji saulan sulin da rumi nji shi ma da sulin ne warjaye shi klan za awa ka ta ta jira sulin kwasa ka da jiri jiri suro shi awa shi ma da jira sulin chusu awa la son na shi ma la nam ja isu kala kan buye nam jin awa bi awa la kam sa efe la tena kala da isu nam jin kurusan shi kantana ye musamman no nado ye nam za ngulda film tala za kalta ye sa unduna musamman no bohol so la den ku pipe be injie kadda bohole cidiana nada rubsana be musamman no gwamnati rubsana yo pipe work today she so kawe la thailand na na rumi halle za pipe kalde au bi kadda ya kraksaya kun barino nji shima do so kawe ri yimjin leze pipe do ji do amse sasen do leze kaltin kaltia kun barin kam so sen olja isu kwasa to ndin dai awajiri ha so samarumiya soka we kla zolen garta da zoro ta jiruwa zurkada kamla ngai letmar wallo ne isma ta da balan ne zira yeltu sukuru la ya aubi shin zila ya namtin aubi shiru zawi a garajin kurso kwa dule sana na so musamman no lenemi angurolan na soka we garata da soka we la yim la rukudan ma fura so musamman na na da bonum le taiso kalaksana musamman no isaya 5 day shika saramiyar kalan za bato din ganata na soka wai na taran kamuskiya zarin kalashi ma da rubi musamman no gwamnati da surunguro yin bula ma so a musamman no saya boti ne saye musamman no namtu workshop bero tidin ne kala an mara ita faza kalashi soka wai surunguro yin kala zole na tayi kalashi ma da illa zar amso gulzai dai adiye suku dai gai sadiya musamman no kamso du tiyai ho soka wai na rufun latia ngodo kanzo awa da isu gwamnati shiro homework da jin da shiro gurin amsa shim sakin kan da lajin turiya yayi da yi maza maza bula mara reporting tidi bula ba dai da yi kwa shad da jin
1: kala zoro harami karanto a da bayan to ne da ji not ma kun bari ni mama shi tima ku buri da fanga awa yak bayan na sada dalil da tajiranza kuru lorama da zo kwa fule hada kirin ya sha zalmana da nan jiro kanya nan da ya daji ka ando wa fanyan.

0: ngila zoro harami karantu tumangana tamtam fulai adia fanua kuradia masuro paraskaram doni wachiren adia malukto ada radio mda waskam rolo na mamudu doni suro paraskaram doni wachiren zandetinde kila naji kila zolin tumburi awusoka wala notina madula tuye kilan paraskaram di itagatun homi kasasina wa asuro paraskaram edin kawa fulai adu ikenduro bain kada fantina na doni aburo hawalin suro paraskaram edin taji futu asu tinadie suro bulayarwa au kreborne jami suru kambo soro taji nasaram sabteda soka wala notina ma adu kila zolin taji kambo soro jami sodie lazain abi dalillo dalil de sodin fanua suro paraskaram edin fanua azor mana e kanye jami soye bayan nasadu dalil da bayan sanam kuro adema chima doni hukuma doni bose pae she suro paraskaram doni wachiredin andiro bayan na sadu fantina homa doni daji kila zolin shi tumburida la tiedan bayan zi fantina kuro adema gao adetlan daji katapa doni hukuma de gojilma de fantina na doni notuma kun bari ne shi bayan na sadu fantina putu daji kawo pule da ikendin gulgana de awa yak shi notuma kun bari ne da bayan kano na doni dalil doni su ke jami sodu kila zolin daji tumburi da lazena kurade ma tajirwa kila zolin sok awe lateya kurade ma abitudu shi kila zolin sok awe latuda ye watu kualtini sama daji suro paraskaram edin bayan na sadu fantina daji kwa loktuban na tubaro daji zol mana da lanye kanyin zol mana da lanye kanya daji abiloromu shi zawal doni au tumburi doni kila zolin lati da abilorom zo abitudu daji shi latu gultinama ada jami sodu waza kwalzen kwa hason ucha kila itafate shima gana zi nge karako au daji hom doni kila zolin daji tumburi late da ngilaro daji paida timbao daji notuma au chima doni hukuma doni bose paide sama kila din apena sidi fantina daji hom da jamiswe nga sae mbao la abi wakazi daji kwa lenye zolu mana eda kanyan suro zolu la doni ande ya bonu ima de sandima super uskupal diyo lar pal usku pal diyo araske super au super lar super fal u diyo indi super lar arask tio dajzo la indi gultinam adul nande ande abonu assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ba ala inda wati
0: naam wachire
1: le wari
0: masha Allah nduma na jinta nande abonu
1: mi ba ku fi mari bo ko le nemba karatta radio karu fi
0: ngla ba ande ba gadu su shakan shiro paraskar mo chire
1: ma lamar tindiri ari
0: naam
1: quran kontra ke so bana sinar alama kuta
0: naam
1: am to di nguso fata kilu kilu lan ka jara kam la re ya den ni la no wala na fa de la den na do fa en dilala ta ma bar su wadin ari di adan di
0: ama fato kame gana au kilu nan karwa suro fato din shi timburi da lat suro katerin
1: ayo dai pomo wala na form di bana ka duro ya form di wala na abi ga nan zai dole da maru suro fanta din lazai mari ndo form do ni kina atama fanni minni lani na ki Allah nan bai tawtu nan ka duro ginya tawtu na role na fanni bi tuya dole am trofan ni lani kama an goda ta ruwa re fanni lan gal kema ji do jiri kuma tullu to le diya rasul yana ma fal maran awon gini kama kuro fanni er mana wai kam gana morda illa an ji sami fa la lazu sulin ginya wallahi kwata kwata wodo jiri kwata ni la to le fa la lazu sulu na ko yan awala rafiata sun ta sama ba ko kawanyen kal ayyen ka samma surafanya
0: ado homna home do na gam madu home do na gam
1: ah yo form diga de man gorono bi anay di kana foron nan kadro wa o de bi ajidi nim toy di ngila sura fan ni men tolo rom la bi afala ran sulu na ko awla di ya de gila duwan ke wan ke tiata de wala ko an sama son moradi ban na kadro ka ku pato gar ngana man dara man awla di fala ran sulu semi ye ginya ba
0: nam
1: yo adin nan kadro cha homo so tinar wala na dai mo di do ama yo boro tu kolti ndu so kujira woro kam na do foro ga su dujan to ko way bamburu me laji aw na la tukka ta hudi kama no to maje gudduna e de motola serin ga aw konnala ti ona am dam aw to ba a ko sam ma bamburu za kam to ri kujira woro le da ke na ai form wala na dai form di dai rasu ta ti la ti la ma form no maro gotar ba yitu karo dina dan ai na karo dina kambo so ade kulai ma buto
0: ho home dum be amso za sayan bawo ade dima
1: ah home dum wurno mi inde mari no mi bayro no mi inde ro lo ro wada na ma
0: nam ama bayan ci ma doni hukuma bo sai fa'ida fanuma
1: ah sai fa ngin yar ma to zo ai
0: nam yo nadin nasro bayan zedin mana home sidina home be abiso kala din gulzina
1: home dum yero wala na am do home da kun da mari ya sari bawo
0: nam
1: ko da wode da inde ya ro de tin wala na
0: gila soro da si nyiro askir yana ba guru su nguro si mari bohole. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ba ali da wa tikle
0: na wa tire
2: alhamdulillah inda kasir inda ka windi
0: kule wasle alhamdulillah
2: mashallah mun man ga ba kasir manajin nguro masamar lamme wakil karab kana da kuti
0: gila mamman ba kasir nye home da noni mi hola ngo ben kada bayantina
2: ah sababan tina sama so ayo ya kallan gusu baya home kinga ba da sama so wa da su dai guru am la guru tertib home da zai no zai guru kam la guru home duma ayo kuma lilim shiro malamiya na da lady wala gulinya ga kam la rinyo mana kuta yo cinna fanni mi wanyo gulinya cinna fanni mi wanyo gulinya ngoya a shi fato garin mi gwamnati home du biya sama so kafa ya ga au kafa je ngun kafa uwa kwa jin baya nam duma lero ga badma yo ama kamla kamaro kai bala ribia check away magibia kuma misala dulinji la bi dulin guru la dulibia gana shawa biya machine la holland ya da zama wallahi so solu taya ma solu kokse dai shi baro wale gamiro mana check away ma kulliwa yo sama so num kradu yemi num homba ga de yemi kur la le kur ai lambe yemi
0: nam yo kuma misalin note ma dai bayan sadana kala katapado ne tashi tumburi da kala zo lillati da wanum koltelan wane maranyi shawari min rolo no ma katapi goti asande
2: ah katab dingala da kamran zo farag ma bi mo ni no lo no ma shi tumburi da mun chaman churo fatoi ma ya chaman zande au da fatoi au gebe fatoi dan dai kamdu dai su dai kamdu nan zo chiluro lo no ma dai cinna fanze dai futu dai gwamnati misal dinalan dai au dingaljin amma amla fanza ribia moto u gori ne ai solo tumuri le ne mal solo la dan dan ai suku sama so ai lambi ma saka gima wallahi home num tumuri ne chama yero lan chama home num chama ari chama chiran da ya
0: ngala zoro yero askrin yana amman a gawo ba kase nguro do ne masa mallambe assalamu alaikum
1: alaikum
0: wacire kile wasale masha Allah
1: Masha
3: Allah. Wajin da zo ran gara gwata
0: tantu. Na'am, duma na jin dan
1: da. Na'am, duma na jin dan da go.
3: Wa mamin Mustafa ne rama.
0: Groin mamin Mustafa.
1: Groin mamin Mustafa.
3: Ngara ne mi.
0: Ngala zoro, nya kringa.
1: Ngala zoro, nya kringa.
3: Aji no tuma re mana.
0: Aji zolto ne a Muhammad Mustafa e kamtuna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
4: Alaikum salam
0: wacire
4: sai da hata kuya
0: kira sai alhamdulillah duma na jin da na da bori min
4: ba usman gari manaji
0: glazoro ba usman gari ya kirin
4: alai shi lamar shari biya a wurin home nun duro tiri ne an da kala le roya hoira nan karo an tiri
0: na'am
4: kam je so da a wurin yi kala bin hankal ma rolo na wuri tero gi ma surfan ne rishi ma ashir zaptao
0: na'am
4: kamar na shangura ne yar kan boson da sosoro fanze na wanzu kure ne biya no ata normal lawa au shari lalimi ne dam dum farko lalimi a kripti zanganya sabai no sosoro fanne men wantara nan lalimi latirin mu me kurkala huna gonum fayra timinde
0: na
4: ade kamaru fandem dikkar ma biya am isa bla kura la da trasa sul sa sa ko dana kama asir ndiya no dana awru mo njinna kala der man kore uya fom fom nyonde afom da ndedo maro antidi
0: ade ade
4: ande fayra nan karo ya biso tirin niya nduso kala ngi awru mun ya gultin wantina ma biya nilewa kala ndiya jami'a armaya
0: gilazoro da jinyiro askrin yana da ji lokta da ashe ba da zina harami karanto da ji fara scrum done wace da yana Allah da jin bayan ka da suro be ji suro fara scrum done wace dan sau son yayi lokta ba Allah sadana da ji su done engineer done kunya suna mai aliwa umma bale are fara scrum done wace da ita katkoko.

0: Klasoro harami kerentu raju ku asro paras kerum tu ni kutunum guleduro gay nadone hutu adata de paras kerum tu ni kutunum guledu zol mana nandiro kanya diabu nukura dima kutundo sadabu yungku adima zol paras kerum tu ni kutunum gule kam lanta bau kam zorte bau awdone hutu nashandon ka zero waljunan be zero walona madazi nanti bonu adima adazi nanti yungku akilatin zandingin sawu kazi tunishi so dorom kazi gultina ma adu to nduro uma bale ari paras karam to ne kutunum gulleda itagat kikin nda jukwa lenye zol mana da kanye zol la do ne anda boni ma de sandi ma super uskupal deo lar polus kupal deo aras ke super au super lar super pal o deo indi super lar aras ke deo yen da ji anti aboni ya da ji nan die kutundo sada bo yen kwi loktu bana to baro lenye da ji zol mana da gota wurinyen.
1: Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.

0: ingla ma sha Allah huso andia kruntur harami kruntun deso to my bijin andi tum tum do inflain di adi gonwaro that kruntun deso one day kangestin andia gozumi first come di tum tum ma first come doing yak shanai kruno in a karao kuro first come di tum tum ma first come doing yak shanai anlan kishanandi ya bintu doing sanya zawai sidin ma kakaluk to adian santa nye na karaye Kurushe andiro garamza guzina kuru futu doin shi garamza guzina alan tawadumaru kazi so mbeji nasha doin sanya ilan andiro guzina. Daja ye nasha kanasare do ya bintu nye kanasare jiri rum au karmaru rumin sanya amdikando ni minnen.
1: Nasara da ba gunga da alor askraba kule kina mare. Alhamdulillah ayo kanasara ko kuskuka ma ya rubiya ashirin zakata kama uwa mai war kwarmba so ko bale kam ya kalanda sunan yar kulezi zaman falla india city mai lat kam ganan man bi condition ne suran da mare isin yaro gan la kap katar wolo ne da gwan ne num da dimi al ma da kur da alhamdulillah mun da karun kija isin suran ma ta na zaman falla india bayir tibi da arishi ba kana sar ne ade biya insha Allah Kuman chingye ndia bari chingye hende karo nembe. Awa angul mangu doji. Temande rimbi ale isidia. Chinda sanyandi di endabi. Awa andiada wadi manjina are. Kumande day ala kandiro raptu do ni kasu shidi edo kundo edicho. Ku lenum ya maku ndia kurusha kurumbo. Ya mana masha ndia kuru kurumbo. Shima chama kamge di leyo sore diyo sendi ando. Kile kungi na mandara ili ndia nukwarimi. Mbuma kamge nukwariba. Da ezadi mdiyo ude kumande yuro. Kile wa silelan kwa duna da kwa shilanga na kutum. Saya kala mawa kujidimi. Kama ndenye hapsu. Ngana chia mawala na. Da shi mali ni mende kame nya suru. Marije mana do. Nya uko umana. Awala ali ni mkame kala ni mda tusu. Awala sa. Nya zuma chizi. Kutu maki jema sama sami ya mitene. Suru hada aburi kwa nafaligi yuroji. Awogari maroji. Anna kada awuburi kwa nara zuma mambi. Anna kada ubya ashenam suru amironi nironi. Ayel utubia badia ramzimbele insha Allahuna alelandere ramzimbi. Bia udeni andi manye mara. Ala bia kamande andi razol halak ndila kamande andi lukaskeza. Fandi. Ungu aholaso ya mani bia au asher zoktai. Chimia kalamo bia. Dao kama mekasuru gwani min. Mujiri ya iwa ajabia lirim au mujiri kundesu. Au mbia. Biyeso yalla mbejiri biya ya manala fam biya family ndejiri amukurala awla so biya jiri ganala kupta biya witaiso ayyad ayin sar maradiyana da kuma da landiro kaskezno
0: ingla ma sha Allah ad kinasar radoin suruna makuro shegul snaidi kinasar ad suriya alamaro askrisi snaidi tawod maro shi aw sanya ad dimin ma ai fandum awinum ganansi yayi askradma wajibsu da jikin tejeso naptun doya sauya kwam sun first come da tumtuma first come doing reaction and intro itakar kiyen na kare da ji ya bintu ni ayye roshi sanyam ada fanimin kro aisha wariro yimin kshana so doing kirmaro sanya kindo zamba maso dro
1: Kutu sanyara kana do chida gomnati ya mai wazikisi. Beli nziri kumaro chida ma gomnati ya mai ya mavi. Kam level nzinaro na zona adinya. Rumin kam shagola. Awala ajia budu masi ya rimbaya ya. Chida ma gomnati ya isi nazo. Kusuma jisi kwa didi. Aina karo. Kintawu landoni. Shabia zi. Kau kintawu disi rindu. Kawari ngato na pukata mkoro du. Dunoro mko vizyo na pisana. Amma kasuri dimina wala na mabia wani. Ya, muko mara uwa miwari gainya. Ndi anakano. Kasuri. Kasuri tuu mara chila watamtamia. Ya kama ala. Mana wase buzana. Kangwere majeti mba sana. Ya kama ndi shima nguru kumu mara kajuku njimu. Ya ina ala intamanyina. Kamdu. Mwazi nazan ayma tamanu mba. Shima ala shuro chidi ya suku. Saya kemande, alare andero layher obin sebab doni, awasir sutum pandem cite, kamar da Allah ne kuske sun buso a zubun zai mai tungirsha sun na kundiri kilan zero mu annan karu kan me dai tun zuzu nan gun zun zu da dan zun zu da am non ya nan ya ala ga nan zan nan ne ka dai dani kamar ta na ina yi no zuna a wala faye da adam mana da man sai bai dai da man sama nan hawar fan me ni ma sati annan karu da an da san maso na ala da adam mana da man inti ya faldu ma kuru ya faldu ma kayala ne ruka suke zo ru ho lulu du baye mani ne ya dai au ashir zakta ya ra la ngore ne ba dai ra la ngore ne ala kuma dai ne ruka suke zo shana ne so fera ne so nana so san ma so bo ne na ko adina la sanya ko zina ba sanya dimi no lan ma sanya mi yiro nungwa daraja girzi kalin zuru ko kame ci jaye a ashir kasa da nan kasun zu sirinya a holadin kame ne gudina kamen yana nan bati ta mazimba wato mamela nya nan jaye kurunani wato mamgarin bero wallana
2: darasan
1: ala marji na wallana ma a wurwa shan da katin da kutuna kara wasu din ba sho ga na tin ba a wangai ngai abi a wanzu ga sai na tsaurwa ku dozin kam lagul na nan kado da shi ne wada nyo kara kritir na yanzu ba ni bacin kalama da ni ro wallana ni mira da jin na mira da jin na ba eh ti yau kulteu shirza tande kalandaran mayo shore an da san mai so
0: ngila ma sha Allah she ya bintu kro harami kan 20 so to my bg awa gulzina ma ada nan de kunno tuwaye kro adema kishana an da so do kirmaro sanya kan dozen basoye sande awa gulzina ma Allah ngaita sande sanya so da kan da tabi sande kirtu Napcin joya ya sauya kawo lenye zawalla from main draw. Kwami son lenye to select kana line isha da Jeffers Kamdi tamtama ada wulce goye kunya.

Assalamu alaikum harami kirintu ndeso uso tusuro kuru ade manda kanadi kama maye andia paraskram de chamchama paraskram do loro mero suduna harami kirintu ndeso larafa mawazan daraso ni nandira maudu bulin sardo zina paraskram chamchama paraskram loro medo zina itagazin la jina ptundo sa yasa yo maudu do nandira kukla denzante chinde shi suro kintawa diowe alan buturum kada nasha do anumga krebor noi allo butir matum tuna yole abinan karo anumga krebor noi allo nandiro paraskaram da do ngi tagal kiyan soro paraskaram de din samaila ibrahim kaigama kaza dalado karapka chitubuli nuye anumga bornoi shakma tulam nasara ma saudan bornoi youth alliance hembeji najukuru adema ambassador babagana usman auno Shima notuma na shakun bali ne tana sawa na sha zilifwa surunama arami kurintu ndeso sorokin tawado diew kulle na yalan tatino wolona yimzuma kantawdo me kaume luko un sa duni findi luko arakin bula do au humana do suna na dia gulen askira ubayro butrum matumtuna ade ma butrum tumtuna den duli me ndi ne de ya gozale dana kuro ade ma yim kau kantawwe men lu findil ko laarin kentawdo juni sa duni findil ko arakin amdo duli maranta ya gulne la salan jarawado ne koy notina al roza indin duli maranta da malum maranta ya ko za le zana kruade ma kentawdo juni kawo findi uskun sa dundin findil ko arakin ade ma butir matumda kishana araka pero sinana india bulado askira uban she sandi ko za le zana yadda ji gade gabsana za ade ma saku broken awol min awolu taida zubadi tinadin yim kaukun tawe yaka diwa kan tawdo mace sa duni findi luko arakin she ngoje umana sinana do goza idin budur matum za duriya kishana kuro ade ma am kura da so yar yaka kla ide san di goza de zana ade samma na shadu anum ga bor noi suro kan tawa diwa idin yole abi nankaro anum ga kre bornoi allo nandiro paraskaram da doni tagat kiyan suro paraskaram de din udun nandiro buroi hurma kna de samaila ibrahim kaigama karab ka chitu bulinu e anum ga borno sur na masha talam nasara ilan saudan borno youth alliance meji kuru ade ma ambassador babaga na usman auno notu mana shakun bali ne tana sona shado awon zili fo alet nama she suro paraskaram de meji andiro pa en so asari da jarani kare tinde so kawandiro broken awol men bayen da bari tindo da bulindi tamtam malan sumando sa gambo

0: gla zoro harami krunt de so nenen da kan geste gozi ndaraso krunu in kilometer fiskus gunu da u afellanz fm faraskram de tamtam faraskram loro me harami krunt de so mawduda nan dero kalanan zan denya ndiro kanta wa dio yalan anum ga bornoi te daga nan sendiro buturi makam za abi nan karo anum ga kre bornoi allo nan dero faraskram da donya tagat kiyen broken awol men karab ka do citubu di nuye anum ga bono da sunna makaza da lanza samaila ibrahim me abi nan karo do andiro bayin so asinna da najire baso imbeji kuru ade ma na shadol len aredo yi sandia amus kombali min na sandia duli za gozana soda lezana isa iluman ga najire ga na so yi ga na lezana so so andiro bayin so asinna kuru ade ma awol lamar du soron siyasa so imbeji awon so gare gapsina su andiro bayin so da asinna kazi yade kadan kada anum asuku anum ga kre bono ido shi butulum da tumtin de kla kla lan soro kenta wadi wadi su bayin so asinna yo leda jarami kun de zo naptun do sa ya sayo yo ad kaidi kenta wadi wadi man butulum kada sandiro tumtina atiri yo fuwa soro kringa huya kuru jemido an mga borno kre borno da borno samada soro majarawa au tajirwa la sudin bawa au tarashin malaya sambina soro kama awado sandiro kala kala la butur mala saudin dun da jinab tundo sa ya sayo kwa miswan samaila ibrahim kai gama go sandiro wa shade na
1: a yanzu ma ya riga ya kawo damuwa
2: a naftukar mai atmaro kaze suna ne dalin zure yala borno ya wunimiya karabka azu beji anam ga borno ye wunimiya karabka jase beji sandima boko haram so ndi faranzalan tawa ba da soman amsada kaze zana kuru lamar monte klam manani miya ye ya so awaso duri zama raksa kwal zama wanki so ro le zemba kuru lamar kininga za bari ye manani miya awod mana mabaw dalin zurin zurfo kwandi miya doi kininga bari ye manani miya zurfo wadu bara waljia lamar kininga duri ye bari ye piya ye kalitkum kumburo le jin dalin lamar romi ma towa da bawo loktuyin yayi ya rasa cani we kininga ma kininga yin kazi hukin kumbu a sadin kuna a sadin duriro kraw za goyin gumnati da kan gama ne a fi ma wuro su yin ba a sadin duron da yaje duriya da su montro da zuyayya ngunu da kadan sande fatara jurore ya cinye sanja montro zuyayya loktu fallin andiro duriya ande dalzen duriya ande perwa andiro dalza nanu ni duro sandiya sadin a fimarin yawo dikin mabaw moda ga kuma yango to tigi ala wasu kain kurman lamar kunguna moyo isa gwamnati soro suron wa mukon zambeji har da kure soro wumiya nasha anum ga borno edin citibulin musoro nasha kemorun soro leza rasa kuna za turakawa maza isen na shabula niger soro leza kare so saladu kuna so onden kirma kam rasu kulo mar lejin bar wolono pero ande bula goshe ndel zana ade andiro video du kol zana do ye ande dinaro video shimar tarriye ne sandin kuntenno mana ade manaye ndan sandiya chata sandiya na shanje chinje lan sandiya chata ndara sandiya chada kam bunyi tama kam do ye sanya dio ma sha saten lamar sanya ye de akairo wolono ma lamar zufo bayar a fiso lezina kuriya da raci tuku yi nuna sandi kufu na kan fiyakin a wulan kanta sanya za sani tsoron liwaye ko zufo bayar suka gwada masu wallon dalin zari rasa kariya zaka su ne diyaru sato limar wallon tsoron zaran kamla miliyon ku a rakun miyoro a kima ga yi kuri da dalin zari kudu a fiso cewa nunga wura kanan sana naira du miya ma ya kurun raksa sadi mara walzina na shakire borno ne ndara so ba da zina ra walzina
1: ba ne a hannun shi dada yanzu a haka 100 ma ba sa iya gani domin kasuwa ya rufe ba za ka iya bin boda ba an kashe borno sta gaba daya shafa kenan
0: harabi kirintin da so adama zandero wa kaza daladoi karabka citu bulinui anum ga borno ya uzina ma sha tlamna sarailan saudan borno youth alliance samaila ibrahim kai gama au adama kaltuni ro wallo na kazi sudin wa tanaso anum ga kre borno ido waina lauta sudin aw maranta gulmiya aslan alaikum roba kasu gulmiya aslan alaikum roba citubuli nuroi kasu sadin sai sandiya nozana adudu million u kalama muskon zambedo srokin taudio ya butulum da tarina da lenum area da gana baro wadina din kuma naira dumiya aduma sandiro kaziro wadina beji kurade ma kazido yi sandiya da mijin din anum gabarno falma yi kre borno yi sammama legends adero bayin su asinna so lenum areri awa kazi so begi na sharo maranta yero walja maranta nun gulen anum ga kreba no yalan apima maranta so ba ya awa so assalamu alaikum aro duniya so makolza maranta maro le zaimba yo adurumya hu wa soro te da zu kazi na sharo anum ga borno yero su di su adero bayin su asinna yo ara mikrin tin de se kle abile loromo Allah sarrafa raskaram da yadin notuma na sha kun bali ne ta na son na sha ruwa wanzu lifo da sunna mabeji ambassador baba gana usman auno daji dare da jiramin abilorom andiro bayin nasirin amma son na yin gokule inda tamtam malan sumundo so a gambo.

0: gilla zoro harami kurintin de son denen da kan yeze gozi narason kurunu kilometer fiskus kunu da uwa fellanzu fm faraskaram de tamtama faraskaram do loro me maududo nan dero kalan zande yende sirokin tawa dio ya allan anum ga kreber no yari te da na butirum sandiro numti yole abinan karo anum ga kreber no sirokin tawa dio ya allan broken awol men sabai la ibrahim kai gama andiro bayin nasinna nasha do awaka da beji siyasa beji kurade manasan de fai tinzo sa kawa so meji nagran tun zasa kuru ade ma amso ile jire wadana jire gana so meji armaro na shado anum gabar no irin aw adika yar wajin yole katab lagoti ro wallo nono ma tada shi masan min wanga ikotta taida zu sudin maranta ba kasuba aw kendo ibar wallo na huwa soro kenga za ilejin kere borno isamma so ma su andiro bayin so asinna yole daji abide loromo allo baba gana ambassador baba gana usman auno noti mana chakun bari neta na so na shanzuli fasur na she andiro bayin da asidin arami kun tunde so naptundo za sayo ngo zandiro washa dena
1: suro kun wa diwe allah ma anum gabo ne sauran borno san dia noti na ma butirum de teda da na sandiro gumzai na shanzar ayro yana aw bayin do ande sunna she na shanzar kauso de embeji na do sandi am muskon bari min ade sandi a faizal da na sana so embeji zina yo kuru kazi yiro kumaro sandi so ran da zana de awaka da sandiya talisa sunna sana kurka zide bero kaliso rain aw hu nasoro jemi am sauran borno anum gaborno da kuru ade ma am krebo no ya samma zabji sande bay na sunna aw ad ma ad ro katab goti ya wono yole abilo romo kala bay ndo andi sunna ya lan
2: a to dro shi lamar aw non zar tariu anum borno wajin ma ad to dro sandiran nan za da kau kau yanguwa kara kara swa waja nala keke ban letir da nala ka ziyara waljin annan karna shi ma da ngana na ngul tram daro wallon aw na da wajin da ngul ta so grata so gai da ji a wajin na sha gade yin ba dizai ya sadin ne hidima don sandi na tono ma har sandi nan zan nab sana da kware amma sau ndi har nan zan nab sana da kuru isa aw na ji sadiya waltan da ma cida woloka jar ma zo tuluso isa na da ba zai isa aw na ji sadiya waltan daji loram na marshe ma ali a da gwamnati da ce da zu citubirin ni do saudiya da sauna da faizu sayamu koilan faizu sandiya kralan faizu sandiya cida kanjolan lamar kasuye lamar montie lamar balaroye adi tidwa ganala lamar do njiza zamte kani indi minzu lamar bare kuloye adi ningrizana adi changalanzu do citubirin ni kalanzu koye lamar security edo dono sakana chida da gana sautodi edo sandi sai gwamnati yin yambo yin kamfal mai aw gwamnati sunna sidin da karanga sidin so kasharu motor zam kamfal le chuchin bari me chuchin lawan sandiro chin murada anda gare gapsina kun barin ya da gwamnati da duno sara aw shin ma da ambare odro protective shell cover golden shuru aw shin ma da ambare odo sat sandi karana kalanzu koda askara ne so da har kala nan perform zai diri zana kilden na hangal na buwa ta ruci dan gasarin da ta fator isa ya sanje isen da ai so din bero wallo no ma nduma so ruci tibirin ne wallo kam gare le zai saya gajar kalan zai saya watar sikin ba amma shar ma shi ma saya do na turin no ata ubare da sanya muko ya gari gabsuran zuwa da isa au gidi ari isu baro walja amsa do hangal da ko ai gari mai le shi lan fandiyaro hangal na religion o kurujiri tur tur a lidi atidin rumiya na kam na ji in bai soro din soron da ta yiwa dai din kam na ji di a wajiri ya da buron fondo ba da shi ma sha au shi ma duro sukin

0: gila zauro harami kirin tu indeso tumayri na fule indi temtem sudani ala nende so mondo so agambuaro onde nende akange se gozi indara son kirinu ikla mita fisku uskunu da uwa pe lanzu FM paraskaram de temtem paraskaram loro me sana de broken awal me putu nandiro bro yu urma kina idei boro hache zina suro sana de broken awal me ci samaila ibrahim kaza dalaro karapka citubuli nuwe anumga kre borno yuzina ma saudam borno youth alliance andiro bayen nasrina kuru ade manno to manacha kun baline tano sunna shado awunzuli fo asurna ma ambasada babaga na usman auno andiro loro ma mazira anumga kre borno yi surokin tawadiyo ya la taida za butirum sandiro kla kla ishin abinan karo anumga kre borno yi broken awol men kaza dala samaila ibrahim me awsukuna de andiro guzuna kazi ya kadambe jiyo no awalo sandia grena klasa diro butru maritim zain hata masoro din sandido ya amus ko bali min adin naso nado in granta ina so beji shi kuma kawa gube anum ga kare borno idin su andiro bayin so asinna kuru siyasa so in beji awgare gapsuna de soro andiro bayin so asinna daji kuru bayan zu awza den de kindi meru adukai de katabla gotiro wolona kazi la sulinwa aw tarashim masambinwa na chado kuma kalakalalan sandiro butir maratum dudu daida zu sandiro kazi suri na shado marantani mia nduma lejina ba ya awaso dulinza son makolla le zain ba so dulinza so agozana le zain butirum da tumzaya kurade mana sharo kasu yerosha kasu atla la kamaro ba citibuli nulo in kasu sadin adudu kawo million uwa kalama sandiano na bejiro kuma dumia ma sanzi dai raksai na shado ngoreiro la da son ma waltana so su wayna wata andiro sidna uru adema au aduma dinga yidi kollo tru wallo na anum ga krebor no yidi ma ni krebor no yidi ma samma zam jinsu bayna sidna tari da jiremin lorom andiro ambasada baba gana usman awne shi ci tibuli nido sana so zarso awado gari kap sunada dor da itagasa su bayen so asinna yole go na shado lorom me go na shado bayna da fantino na sha kandon abi fantino jol way mana ido andia fondu indi ci makuri usku fal diaw lar fal usku fal diaw araku kuri aw bi kuri lar kuri fal u diaw indi kuri lar arak diaw kumaro diol wa mana de furum gata rami karantu inde sen nye andia bonum botum kararo wolona de jandiro bayandum da itagat kimi go botu broken awol me gana assalamu alaikum
1: bazan kanda kliwa
0: da fato kliwa
1: ba go ngoro kalare mana je wuri atima mana yana ba biya su dannum da nyaro kije zo bangana nya adu tro boss kara ko ai mai raki na ba arma kawai
0: gila masha Allah te da yanyu raskrin da loktu ngon andi al loktu Allah botro gila te da yanyu raskrin na daji arabi kritin de sokala maududi ne andi aboni mi andi robay na ita kat kimin assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: ko radio da rason manajin
0: du manajin duma naji ba diol way maname kam zana da ji islima irin na kam gari man ba waltu gana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam duma naji
1: ngala umar abi ngoro gambore wajir karatola da
0: otra gela ushe ki shiro abi andi rokudum
1: salas karam loro ne
0: ade lauta
1: ah kam ba ya andi ah ba andi terre ne salas karam loro ne
0: nam
1: da ji andi loro ne bayan sirna
0: ade lauta
1: wa so an awon yo a sita man si apiai na tado ne sanya kullo kida asu bare suni arin dai ma sai do ne zartari wale za kara nafsa a kam to ko na kam zai bare a warin dai ma a yan nan mun ne kuma ra kuma na aso mu ma da ne kuma a na ta kuma sak do ne kuma a wai amdal zai ma da lafiya so
0: anum ga krebo
1: ne yawan anum ga re bayan dima har samma so samma awa am na de da sai ma amma na gare kai ga yasa wada su din nan mun ne ku biya aw da ne ilmu ne na de roshin mutakina idea duriya gonya hangal awa buro not ma de gona siyasa suna idea hangal duriya monte de gonya siyasa hangal da cikin har da yaraka ma bana karam karam bulce ya awa shi ma re kilo rombe ya ti ma gare gi kilo rombe duriya na de rasanya manum ayo barin zasu wanda su da sunin zasu da kurusa ya kuma na kam tira kuma da na ci gannatin tira ba kam lama ya tira ba ma ayi su din
0: yole kuma shi kaza da lado karabka ci tuburi nuye anum ga krebo ne sunna ma samala ibrahim kai gama dai awo bayan no sunna da kazi do su kina awo duk lak lalan na shan zaro ishin du kausoi bayinarin na do san di garantiswa kurudu lidoi kuma awar tadi madu tur turu awar tadi no wolo na dari dajere mishi notu ma do ambasada babaga na usman awne guduna ide nasha de jemina de ide teida da awdo riptana anu masikina kalakala tur turu awar jili wajin so rezana kuyo kuruda jishi kuru shikada da la samayla ibrahim de aw guduna re nasha do kulobare ba marantaro letu ba kasu ba kamaro surukan tawadiyo yala awdo sandiro wakazana re kuru teida sandiro kazi suri sina matu niklar na igulimin
1: ayo kalam yar hakina de awa ba ba rungo samma som tuna awda ne da adam ga na sidin tala ya sidin go samma so ba ba ya da na fon kam shi awdo ne naftuna awdro awdin ba da ma muko zan bora da zikil sai ga india
0: yo it ya sandu
1: yes okay awu sai ta tana ne am qur'ani do ne a nigeria qur'an lardi awa shi ma har rizai shi a tiya alari tar ma ya shi alar wariyan ma a tiya shi rangam nam adaljin don pandemic ya kuda tare da kawbi da problem ka tare sai ayo faida don askara ide askara sai ada mai tana za askara sai ya fidiya ni jiyare ya kam da problem ka tare za ga sama za ka kula sa ta sai na so ru ku tare ni gana zan amma don je ya awu kuma dole ka tafa mai yanda ne goza in babu na kada kamar da tare da buru yake na san maso lacce fallace zan ya zan dale no sai ya kararin sai ya girno tro kawyen ka tare kullin ka tare wallahi kamar sai ya baro ka din amma da am kuran da ala rizanin adal sare a wasu mada girza bara sare
0: yole chitu she bayando sunnar na sharar lorum din chitu bulimiro kuma clan zukoi sandiya sibiyan jete binno tunari ai kallo abu na sha ka an zarin gari kapsunan beyo ya sai ya ci za da zawani dunoron musko fiza na sai na sha do sandi am muskon bari mi na da kriu zai guzura
1: ya sibiyan jete buluma har sa ande borno ya har sa zartaru brusel ke wazunar ande su yadda ka gonye sai ya girnye karara su dina duri ande ka sare da ci za kara Allah ga sana su ya girzana fal fal su ya au zendo ne a kiraro ne lardi sai ma ayo a wadda mu kon daran luwa tare a kollo le le ne su ya lenu lenu ma am ayo ba lenu san gawo za kullu sai ana fa kuma har askara abana ya ne ka ran gan girim zari a civilian kuma kasa da zari kan bayyano ya sai kuma har buladi ya so are a gwamnati din mashin to sai rayu moto so yumi odigi de sai rayu ni ne a bari ne ngilla sai rayu ne salarin zai ramiya alahu zai ramiya kara Allah da a fiji ne girno gulma wallahi talai am ka sana
0: nda ya rada ta awu kuma da girza baro kadin gala tayi yura askare ra loktu
1: godo bandiya
0: ami ya rabal alamin tayi da yura askare ra loktu gonu mandiya loktu allan botro harami kritin de so praskaram dora mi kruno isaran de buro kan awal mi boro chet na sana de kindi mi bayan kan do so kuma ro krantu sai krinda na kasharo assalamu alaikum badiyo wa mana mi kamzuna daji tuma idin nan go kam gari magana ro assalamu alaikum
2: aminu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: nam dumana jin
2: ba hasan mohammed khan
0: da fato kilewa
2: kilewa sile uma zanagu biyo confirm mari by pass mmc
0: zanagu biyo wishakin shoro
2: rosa lekin alar askana alalar ndiran leon guwa herin guwa jama'an da sama
0: amin ya rabbal alamin
2: ay bara alaidi shima da ay bro kalek man shima awo ya da ya sada da diyan lura da adiyan kamanda ya ndiran lura da adiyan gawalan ambassador usman awonar askana shi ismaila honorable ismaila sai gama yar askana shi honorable sai gama da awonar da jin na da tammanar nozna shi chairman shi kam goza ari yade har yade a wuri gina ne gabar gina ne barawa secondary school gina ne a shiga shi a kirawa duk na rin na komdin ba am da ya samu su wayan zai be le kai ya da mara zakata har mana tin ba surora re wa kin dimi da gwamnati re awa geographical ngai strategy ngai kurma ngai script architecture dialogue ngai da ada samatin mana makami kura kura don maran da nan poton gonum kin dia na da zai wosa wo zai na ili kama 40 bare guzenari a idea o kurimia da shi kana ado kwa furo kunimia ade soja dono mara semia soja mara kiriya ya soja ngai nje da sama so communication sedin am kiriya ya da telephone ga jiri kuru du ser mala seria ango ade ngai ade advanced stage role no a low advanced a ngai ngai sama communication sedin ma fu yan sorin ga wen ade sai akri ben a kindimi de ado wazana yan am da chama dawa ai sai asikin lack of advanced in education lack of poverty, lack of good leadership. That is how much of a solo moment. That is how I draw, I will not cast your band, I will not cast your email, what I contain. Ah, come like, you know, buy, you know, email, what I contain. Ah, come like, Kurman, gay, come Kura, buy, and Kuma, Kura, and I meant, what I contain. I don't manage your story. Ah, that is for my outfit in this house, a rapper. senator an nadi de boda dam gna de ayna karanya kare ne ne faler biye na karanya kare le manja a ango anda karnuwa de la na gonya karne na yo dimi ayo dimi ro na ayo solution a ango ngai ngai a mosli ay mitino senka ay mitino sa ya ade amma ni house ranya karbe a lero le numba senator ni lero le numba kam to look ma ambassador usma awna ade manaja ninga itala abrim kaula karta bu min sadan yinya zuwa hina kulle sai awo kurman kai gama yare ka tsina da wallahi balarin gama kama awo kai gama da sirri kulewa bojinar mananin kulewa boni ne ba gila da kulewa kino
0: gila da yan yura askrena loktu ngonum ande ya loktu allan botoro harabi kirti deso wanda nan da kan gesti gozi darason kronui kilomita fiskus kunu da uwa felanzi fm faraskram da tamtama faraskram loro bi sanan da brokan awol me boro cinna sana de kindi men ndi kruntoro kolena andiro kala no bayna di amma sonnay nan lañe play ni beji tamtama ndiro doni nan gawa play ndi ar kriñe ishenay ndiro botu ndo sora goni konyen kliwan andi akrun sano.

0: ngila zoro harami kurun tunde so wande nende akanye ste gozi indara sankrun ngila mita fis gus kunu nda uwa felanzu fm et mai na pulin de tamtam masuda na ala nande so mondo so agambu waro kwas karam do loro me harami kurun tunde so dajina ala nande robot ndo so dagonye konye assalamu alaikum
1: umsalam aba san je kakado
0: nda fatu kliwa
1: ya assalamu alaikum
0: ndu manajin
1: na amsi Aisha goni Muhammad ngorale mante
0: Aisha goni wishikin shoro abiyandiro kudum
1: sale usha ku kima ba
0: gela zoro
1: poras kram doro mi samati la tira karnena
0: gela mashallah
1: ro hawo gala ande andale fa kuri amma uba san auna nan gun gyara kana da lamar security au lamar zuri ko zamma de do kudum suro do siyasa ko gire ba dio sadma ro zuri suro chure
0: Ari bayan chi kuma kaza da lakarabka Southern Borno isha kuma youth Southern Borno youth alliance no bayan sun na rukunuma
1: da san mu fara kuram tu tilo tilo ga kana ya kudin su wa lo siyasa ko jire ba so iko zamdu mu awo na zu sulinta dan mu zuwa ya da andalar bide za na san mu kan da ko tirkila an furare ne kar amma sai mu amma wawo da wata ke tangana da atanzu tarin sai are rudun gwamnati ma ko zana kan masalar wada sadiya san dio kuna da ga abizado amso ni dio are kule zana dia ba sai mai dono don zutali ne da sarana do kunga wala na sha dizio sai ma kristofa musa ai gulina kam do ba kwaran zutali wa bana ga shi baro da sawa baro ne zana ayi kuma gwamnati ga bana zana da
0: arishi ko maulun gumze role mana kura ya
1: uru koro irmazena ngena Kristofa Musenga wongulina tawa baru yuma guzungo gumnati izitari wa kuna aduzungo se yake mo lutuma amdo somu itanar ko nga to kirmina aw gana maskon ya sutar gana gana masko ya kar ko kuna rabari tawasuna yo ari saila murari dare yadi shi ari ma foto ballin yari asirra sa suru ya suru yanzu tayi wa kare babaro sai da yo ari kai ma faida ziya kur faida din ba ari ma leki do ma marta am kuragun na tayi san da an godan yana on de lemon zulu ko ifalo siyasa ko jire ba so sauri sai kai lama la kuna yake budget karate so sai an ga lau biya lemon zulu ko zam dar dino kurin so da siyasa ko jire ba so sai au sun gana so bi
0: wada
1: ku ba ala andan dile fa na tulu mana yake an ya mana fan tun ko mun dir shawa sai
0: amin ya rabbal alamin tayi da yin raskin laktu gonum an da laktu alam boturo rekrutin man dai sabe so Aisha goni she bayan dozin narin na shado anum ga kare bano yare shi kuma kaza da do Samaila Ibrahim dai a wo bayan dozin narin asalala kamar na shado kuma lamar kur tur turo tandi robotin mu yaro sokan taudi yare jire gana so in beji lamarin siyasa so in beji sinare aurate da zuwa ajab sana san dir bayan so asinna assalamu alaikum
2: walaikum
0: salam nam duma rajin
2: da wato gilewa
0: da fatu gilewa
2: ya sunaya Abdullahi
0: nam duma rajin
2: ali
0: wisha kinjoro
2: yo wala ne
0: ali ya ndero kudu
2: na bayan ko to ali ne zanna alzoro muhim
0: nam
2: sai gwamnati so kar sai ma cin an kida sai
0: nam
2: so ne ba ya ba ma atuma kijira zubakin da
0: ade lauta
2: kurukulu are bare ti ma kambu da tumaro ne take jin ba are oke ba ti ni tarin so da kai ga kara barin ko ga da ni so da bare ba
0: ade lauta
2: awa izin goro haiki gwamnati da zai gara yau a da su ke zurbura mu ta zai yi ma kuma da ya lai sai a tsori
0: a da
2: ayo a da su ke da ne wannan zurbura ta wata gina da da biyan da sai ci
0: amin
2: kuma an je jami'i zure ya kala kan yau au security ado
0: kira man zuri foto ido
2: yau a da yau a kira security ya kira zai so yauwa ana da mene ba ya jiro kare da su ne
0: amin
2: Nigeria san ba su ne ingala masha
0: ingala tai da yanyura screena loktun gonum andi aloktu allan boturo ngala daji harami kirintu ne so boto allan dare da jiran faraskram da tamtama faraskram do loro mero kashe arabi kritin da su sawan ci dawa bana dan da rufar askaram da ita garka kana rota naso kusato andi samaila ibrahim kai gama kaza dala karabka citu buli noye anum ga kre borno ya uzina makuru ale ma shatlam nasara ila ma saudan borno youth alliance la not na mari da jiguru ale ma not ma do ina shakun bali ne ta naso na shado awon zuri fo suru na ma ambasada baba gana usman aunwa da jiguru ale ma futu bare suro faraskaram de na dero bayenda sanadu lorom de shima na shado kuma citu buli nudo na shado awo buturum tur turokin tadi malo awo chidaya kuru ade ba natu nile fa idara sandiro sasartu matutu diro wallo no ma shi huwa soro kininga amada zamjin anum ga borno e duma falni kre borno e ma sam masoro dai jiri kutu babagana usman aunai awti dia sandina na de shima na jalo sandi citu buli nuda jami na shada idola chida kandoya awo kandoya kulo bare nda swa tonda sadino wallo no ma loro matondu anum ga krebornoida sama soro lorom da ishinzu andero bayna sunna da jibu kulai nan dero paraskaram da donye da gat kuna injiniya de koni hapsu kulai kiji kiji nan desku paraskaram da nan dero ita gat kuna ro wanan dia sai lok tu fu ya.

tumbeena so har nan ka duro kwadu kwalle kwagare fande amma kuro chairman a wode kuskure a musani ne kawo relationship don kawo tintijinno kawo ground don so tintijinno kawo shirin don so tintijinno jiri a war test jiri a kuro test wonde ma e so a wala so landa zai test a wagare kwasa agare shira sha ko zana so man be kama jiri HIV so kama zuwar hepatitis so a wala ma so san mamu wajen majiri tesar ta dina mangala wa kawo kam din naru na zinu au bi kawo ishu na nyaso mara izu ganawi kuro au kuro ngawarin kamaru le ni mas te ta gare se ta kuma kuma skin de so alma kuma adama wa so yobe so alma le ni ma ba wore di wala nzaro sakna dimi maro do no ma dim kudu mi maro lo wa nyaar ma ti dimba so ngama ande di diem ba ande di amga di da koya rabu ron sa ya koye kuro kwasaru mar shagran mi a shenya garajin amso yim noza kwasa tinu wala tinu tinu min bar wal jimbar ya tinu min be ma be dama so an nan kadoro mo jin ma kuro ngairi di no lo no ma ngawa sa lain is ss dama is as dama is patin awa nyarun do sole zina a nyajin a clerkin zina obi a sa clerk ne so look to goja dai ss dama is dai dau amarin patin dai ss dama is dai dau amarin patin kurawa nguso jiri ande jiri kuma ande larda ade so nguso nyande so nguso ande katakata yande yana so awala so nguso nya

0: galazoro assalamu alaikum harami karantu so uso andia karanturo kama mai alai andia farskamdo ndukulawe mawo kuedo suduna futo adata de suro farskamdo ndukulai alan mawasan lamis mawasan alama sa miyen ndiro farskam shimara tarero itum kodum ita gaturo taji karantu loktoba nabaro suro farskam shimadero ruptia nadoni malmadoni isa farskam shima ada adar zana mambeji taji sun zaba yanzu taji first cram draw saramo garo
1: kuma mustafa tijani
2: kuma gamba mai malam
3: kuma falma ta malamu da bula
0: bin daura gala zora uso kasa dro kuro uso kan shoro first cram adro daji ingai na shi first cram ar futu adata ide koranza go disha daji suro koranza ma aden suro njim da first cram shima aden koro shima da wani mare klan gashiptia daji kuro karantu yaro sende diolwa mana da farmnya sende rupta wane mare suro awadoni shi koro kole na maden zapta kurade ma gawro koltina e beje ma sende ai zaptro daji jim paraskam chama de terrorisha daji ngaina paraskam de surun rashidi ai beje kurade ma kishana palmata mala amo de shi ai beje daji nda wane mare ndun barnye suro korande gonye chana maden da
1: bisinda
0: gala da Mustafa Tijani
1: no
0: nyama kuma ganji gan ban suro first come shima den da jingo korade palpale sandi miwe gonye shena da wane mare suro falla tamnimya nyoro haturo
1: da kai buru inde da rokan awlimi shi
0: kana wolle
1: are
0: yo kana wolle maru koromade aw bi futu ando rozu wadana yama a pisa ko wono kanure yono sokulan da manan cija kama ni tada yi tangwa yin shi mata api gargam nyarin zade wono
1: yaya kam tara ma tangu ma yare gargam nyara ya futu wono yare ba kam gawo ba ma
0: gawo ba diriye
1: gawo ba bi kam tara ndaye ba ya tambu na san bai
0: ngai yo awala sutu she mana chimara kama mana dimbe ya wani kamla awala nam lusuri aw nam awela su dia bajin baya
1: are kam bi misala bi kam tamuna so mai wado fa ndir kamuru ba
0: are are chi manya rido
1: are
0: yo ndanga na bagon boy nyai awala su ni miao
2: aw huta so ngana are
0: na
2: kam mi nyiro tara ma tango ma gulda ya suro bula do ni damala den bin ma ba kam ga kunta mai ba kamunun ba tada nan ba tangunum a tangu dana diwo tada mai ba tangu mai guda tada mai ba diwo mai ba yo yaso a wazar fundum na tada diwo sari sai yo a pindu ma ba tada mai tangu mai bulan ka so rom kolon chim goma so rom
0: kalam gon lem
2: chim cho nu ma chim chim kam yake chakkan na gulte ba kam la nyoro chikirima ba sukan tara ma tango ma kalam faltu kaskena ar kanriya gujin
0: la farmata nya ay asuno nya ni zalo
3: kanriya gujana da nyin duma ba ma rom kor atta kan bunze gur kan zanze gur ar ma gulza
0: we kurwa wala falla india bi ngal kanaru nda sokulan kamme kalan da kai fardina wala gantu kin budik kin buyer awduna ma sokula me uda ni tara ni tongwa ya tun ai follow kalam kan farni mi so awla ya mbiji ha kala so ne san ma bayanan da ri suruna ta magana da ji karantu da anda karan zan yi wani mare sande notan za au bin kala nya da nan duro wa bayan zan notan dia da ji na Mustafa Tijani kulliya da ya fara mata malama da rashin koronere
3: ne kin ya kin
0: Kenya kame ade wono ai ngo shi jiri ngudo imbeji wono jiri la ngudo imbeji daji kuru ngudo shima ade wono ngulze bulalan kuru tarade bulalan kaldingo wono a bisun gudu ade don ngule bulan kol jinono tara de bular man kal dingayono ada shi kalam do wada zona
3: free bulama
0: adu ya fa nota malama kamila ndo zaftuna fari bula mala magulzo adu yi awo ma baro gashit ma baro korwane shimara shar suduna daji ko ay day wolde lokmane bananya ba daji kuru ba gombe roltiya shi ayinda
2: ndawre
0: kanindimi kanindimi ade yono jiri kalmaye jiri kalima kalimaye sandi diyo mbijono tulam kanuri lanu misalanda isron palduno shima kluu ngayono ndaya kadu barane ko dengayono
2: misal
0: jiri kalima saman gambeji sandi diyo ngayna mana zaga dengayono
2: mana zaga de yo gele kamdan dali awalando
0: awalando
2: awalando
0: ngay pal misal zu kluu mbijono da iya kumbe shi boton za sam samun gambeji sandi ya kashi ma da afisa yo
2: kuluwa kuluwa
0: kuluwa
2: kuluwa
0: kuluwa ya ku falgaf su kwaye
2: yo kuluwa kuluwa
0: kuluwa kuluwa bandena
2: gultwa
0: gultwa
2: da kuluwa ko da hotu wane
0: hotu gala atiya kasa da mu ba ga mu da ya masa andan ye
1: kuluwa no te da
0: eh
1: bure kuru ya kurdu
0: kuluwa no misal
1: da kuluwa ba ga mu kuru mu da ya
0: indi kuluwa na ba ga mu
1: indi kuluwa ya kuru ya kuluwa ya
0: kuluwa
1: kulkuwa ya kulimi kuwa ya kulimi
0: nyir mai fandi ya masa fandi nyir mai yar da ya wala tamara fandi ne ngaina kaske ma kaske da chefu da na da
3: kuluwa
0: Kluwa ayo ngo ya palon tama la wala do kamilo para sudna kluwa kluwa kluwa kluwa
1: kluwa
0: kluwa kluwa mane mare awai ma
1: rungu
0: ya mai mare
2: kashi ya kya kluwa ngai ma kashi ndi mbeya
0: mbe
2: kluwa arme mbe rungu
0: ya adi ishiya ya na sha kluwa kluwa lena ma do ishiya ya
2: kluwa ya be
0: shi kuwa embe ngainin kama kulur arma wa kanure ngai so ngajin zuma ngajin ambojin amma awuru kulu ngai arshima jawo do shi korshima de falamata mala mo dandro kamilo barad kulzena daji rentu yai kaudoni diwalwa mana da farmye sande faras kam shima do rptando lenye to sumiti chilalansha daji faras kam da gom control

0: ma cida dunan zero kwaljida sukuro gana gana wode soriro fol me goja chindro krok sheli ndala kalakchar kwalde imad ruro sukna sam kon kamna sada nan bayla toro kwatna
1: yonda li kulwera ajiri kurala ade
0: bi abidi na mukoy kin ma tulimin ma
1: ah bala na la yasamine
0: ah yasamine kamla nyura ngal gana dana ma amma awula cida dunan mela chidi sola kwalde ma nyir ma burbura ramiye lan ko kapso nyiro yekin gana zewa
1: ngai
0: da goni ma ta ba fel me kolon chi mo kolmi na kam si mar chama bayl din taw
1: nda ya masa nya mu ta wati ja
2: we baga mu ya wa aw mar
1: ne dunoy mar wa leju
2: ah dunoy mar leju ko ruyo so sama so kam suri nya ruyo so mu ko kam ta sama kam suri nya kap chi da dunoy gra za zirna re bula shuro baylo wa
1: muko ya maade ay kama kam la alama ay su chula du jin la ay su
2: sabo sabo ya kam muko kam yin gana man gana ay shira du me gradare shira bay lo bay
1: yongo ya fa no da shi mu musina da dai
3: ure kam tira du na gradare ba ajo ba bay le din tare
1: a da ba da
3: du ya ta chapa kore man gara du ya ay
1: gradare jire da da ala chabri nya su du na o
4: I was to look at doing Marishima by Lubia and doing the Ramare.
1: You
4: are a donation to the Bagomet and I love the country at Dunishima by Lu.
1: Gala, Gala, I had the Chabudi, Nye, Loktomagon, first come door of Duro, Kuru, Nyesro, first come Shimaden, and the row when Mahaturo go come life for Lugunya. Assalamu alaikum.
5: Salam alaikum. Walaikum salam.
1: Dawa, take a leo.
5: Kaya
1: sila ide. Bar kamu mana jin?
5: Aisha guru
1: boleh wajib. Aisha guru fori. Aisha koran yang biji, aw kan yang biji wow.
5: Ah kakek, kini kala India kiri gonggis
1: kena. Ada bah, har kara bertis.
5: Iya wah, nua ini di sama turam.
1: Nua ini dia apa?
5: Eh.
1: Nua ini?
5: Nua ni apa?
1: Nua ini.
5: Ah.
1: Alama nua gini ya. Nda ndu za turu.
5: Ah ya kon mata dia nda sa.
1: Yo na shi dia yi.
5: Yana kama dia.
3: Ah yo na mari da to te sundu.
1: Ngo farma ja wonder.
5: Na. Na ayo no.
1: Ya nya karun zi wono.
3: No ayo na mari da jo zi sundu wara.
5: Ah ge ge ge ndu ah ko ya min ti sundu e fangna.
1: Yo

0: kamu siapa
1: anda
0: libra
1: tadi? Kora suruh udugan ke isko.
0: Yo, aru si ka ora kam daga na gade na.
1: Quando kora suruh.
0: Da pali marle.
1: Pali kwa. Chanda janji ti ni ni ayo no.
0: Aja bada.
2: Ko jam mai ware ho za ko yam kwanzo kora
0: suruh. To shar mandar kranu wa.
1: Ya
0: sai ko andun zaya exact. Abi kullu
1: Chelo
0: janji fi mi ni ayon. Yo wa. Chelo janji fi mi ni ayon.
2: Kwa madoy o wara.
0: Yo wa.
1: Yo wa.
0: Aru.
2: Chare nam da ara ko jam mai wara ko yam kwanzo koron suru mai buza.
3: Ha
0: kan da. Wa wa. Gela ni ras kinyana ya lokto magon first kam dol. Awa ngaina ndaso son ishe mare.
3: Ishin.
0: Jiri pasare ro ciyai aw nyari da fadar turun kol aw
4: kanari a koyam kwanz kora zontoso kama kwa lula zontoso no ay bulti kranji tindin na tubano
0: wa alaikum salam ndawa tikile ade fantina ndawa tikile ya
5: lasire
0: alhamdulillah dufande ndumara din
5: bakurangoro be damare
0: bakura wushe kan shoro pas kam dukula we faton dara sonero da korani beji raka an beji badi wal bakurai kam da ladana da ji sona ikranto kaudoni votun do so aw faras kam da go e konendo da lenye to so minti chila laisha faras kam da go am kotro

0: gala zoro karantu to magana play ade gana ro kunun za gwatna ro wani justin first come don in dukkala wai patun da rasuna da karanya na kara suro first come awon jin first come shimaden bagon mai malum beji shi ya suro jin first come shimaden kallo first come shimada ta ga turo kura da ma mustafa tijani shi ya beji kura da ma ya falmata mal ahmad shi ya suro jin first come shimaden beji first come don shi dukkala wai ma da ita gatke na kara da ji ngawo doni nan di karantu ro diwal wai mana da for minalan chai dai kurwata yancin farskam shimari da waltiya a mustafa tijani korane beji burona zaftu barnyanado ya kai zafkan ya kuma la ngawar kujie nda njin farskam shimari da waltiya nalan nda nyai suro kora gapto malan
1: ya nda wuro kinmiyo yore
0: kinmiyo me a kinmiyo me are shi kanure airo kanure airo ai fallo maringwa bojo no maringwa gulti abi ar nganza zatu mangana
1: maringwa ar wa ko yakote mise ni maringwa
0: yowa
1: are
0: ar shima kamilo awonzo jawonzo gala ar lokma bana baro shi koro shima da ba zaptina daji bagun bo minya na mo chai de gultiya
2: gala kun ne tulami da wuro da
0: mi wurin kala ngawana korar kuru kwalpale mi ogonye she
2: da har mi ne wune
0: yo shi ai samanga mustafa tijani shi korma da yau no shiro ayo shi fayatram gulti abi shi fayatram ono
2: fayatram mare jili kore shorokati embe shorokati adan awla jili sulo sadin be sulan gangar sanandia njidi fija fayatram isa shela fitin shiro fayatram da gulti
0: yo awodon shima
2: aha shilan don jidi tupcin mare shima shiro fayatram da gulti
0: kai kamilo arma sho arma korma arma rozu zuwa da nawo adu koran da shi ai kaskenan kado ba dando ske masa di nda ya palmata nya ina multiya kan uskume miyo kolle miyo fandena lar fandena kama uskumero shi ya iska karon ada samun garma ayo bolawon shi ya korma de
3: bolaro am kurese katilan satanin
0: yo
3: katilan sha satandia
0: dai
3: ya re satandia walta dawru daren dubse dai shima bolaro dai tarza sur harja kakarza sasaya awan tumze ko rasulan tumze tumza da shawar zanga ya rasariya
0: yawa
3: dai fira akure da goza ma dai bola har kalzen an zaka za araka ya roze tuluri ya roze kam raksana usku ya bola shi mare da rojin suroro arm kerkel ta sai rungoso
0: yawa arma ore fanya ra ina a bisa faida zo
3: samat suroro tapsai
0: tapsai suroro
3: a tapsai da kalan kurwata je suna na gana zai kurwata kalaro da kindaiya kodun ma kuma sunana da wata gana zai zamu yaso kuma maluya ta so da akai fero da sama kal zai da dori satande
0: yawa
3: dori kran da bola ar gana zai
1: dangar ma
3: a dangar ma
1: dangar ma gudashi dangar ma dori kampojin
3: dollar
0: ade
3: dori dollar satande da dangar ma kran da bola ar gana zai an zaka za ar kai roze kuma dora jamin zai Allah zama kaza tulure roze
0: we asuna ya shi bolar alama jiri awai doni awala gnanoye nakara alama jiri kuma kumbuye gutuna ma fitin so awala kan shi zo kure na fada tema
3: a
0: ade
1: gomji bi me narur ma
0: har ma supanzo
1: har on jimyo
0: gala gala yo kwa injum press kam der kolemba mustafa ta jane chai dai walte sha
1: gala
0: koro de gaptana lan
1: kun umi urashi
0: kan umi yo shi korma da yau no shi tumtum ada gultiya no a firo bo jan ga yau tumtum
1: tumtum da tumtum
0: tumtum do tumtum da ma
1: tumtum ya furtin jimme ya
0: yo furtin jimme ro bo da furtin jimme jiri yayi
1: jim bayan tumtum garde me ya shuwa ya garde sororo kariyan da kumbu daban da ka tumtum biya kura garde
0: shi awode suro awode ne bayan nan arma awode su fazina awodo alama shi ya fudu bayan nan arin atma ko zna yero
1: Ade.
0: Jiri misalo. Yo arma
1: wa. Garde maru. Yo wa. Fiwa fakin.
0: Arma yo karan kanturo.
1: Kare in zai roze. Tum tum kura garde.
0: Alama jirin jin mero.
1: Ah.
0: Garde ama kura.
1: Kura. Kura. Kura garde.
2: Wa garde ya.
0: Yo wa.
2: Ni lorsa ama kamum lorsa ame asuran karaw.
0: Gay.
2: Shidi cidare fiyanam suran
1: dabba suran kashi
0: samma suran a piya fiyanam
2: so gojin a piya son jimpal din gonzai
0: ar shima wurin karanta ma
2: tumtum bai a shima da fal bai
0: yawa
2: tumtum ma
3: dalam
2: me gozai dalam me gozai
1: da tumtum ma gozai a biya kurar ma shi tumtum
0: alama jiri garre re ro
1: garre re
0: a piya fiyanam so suran na wajin
1: da ma chess kare ro ta rubin ga hor kurdina dabba da je bai
0: jere
1: ade
0: ari shi ma koro ma mai a wurin rozana ya bar mata ni dai koro falar goni mia da inda girti na sha karantu yaro sai yayi
3: da wala
0: ngo ume a wurin zumiya nan kuma ngo ta magana dio yembeji kan dio yembeji ta magana
3: na kan dio mere
0: sai yo kan dio mere wono a wono shi ar ma ar jiri kalo la mbeji fara tema wono shuron ga ina kan dire sha tandan nin bonin wono abishi jiri kalu ye hatu gayono
3: kalu da tandan
0: kalu de kun bari ne fadatin malman suro sha tandan no botin beji gayono
2: kamu
0: kamu kajana kuro kuro yake kalo na makade mare
3: kuro kuro
1: ar kama wa yir kasu ma gozai
3: ah gozai na sai ya wurin jasa nan
0: da bago mun yire andro
2: hutun tanar hutu sura kalu don andala ma nuna buya na da shima buron na kanurin kalu kwalji gulnye
0: yo kalu kwalji
2: kalu kwalji gulnye do tantan de gulda shiro
0: yo
2: kalu kwalji ar kam no zinya awla kalu dar daga dai faida ne yar kamla noji kalu kwalji har shi matantando
0: da ya masa ne
3: kalu kwalji
1: amma tantando ko ba da re ayawa ta kishana wa tirin har wuri
3: kalu kwalji nan wani amma tantando
0: sha tantando bodan toro a wani
3: ne awatalambe
0: so an ga ina kuma shi karanta ma aw shi kuma do koroshi ma da su kana dai ya masa ngombo e maro ya masa edero lezi kam dero lezi ni buroman notin mare gulo ba gombo me dero lezi dai woni mare kawdo kolya kirintu ya ga saya woni zaftro ngo kam lae bozna e
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
4: to garo so ke sero gunna uma kana buro prime ai wakil karab kara dio kirintu
0: gela kana kakal uje kan sero bulbul alro
4: kole wa kule ya alhamdulillah
0: ngo koronyo kole na deru da nye
4: ah asubari
0: na
4: korondazo
0: koro kama eh jiri kalu e gutina mal
4: sari ma atino ya kodina uro gare yo
0: yo nyi gonu misama mbejiwa
4: ah kache bawo ya uro koro kan diu yo
0: shima kan diu me shima jiri kalu e gulena ma kama kaladin gashipte madu
4: ah shima da fai da jin ba kan hu me uro yi
0: shi kan ume ma da mai yon gofal be cinin kulata ma nduma sunuri ngurnozu wono
4: na
0: nduma sunuri ngurnozu wono
4: na ma tuimbao
0: yo na ma dala na ma
1: dagule kara
2: dagule
1: kara dagule
2: na na tulam ga da ya na
4: da tuimbao
0: atria ata kamilo zamnu ashidu
4: yawa sai ya su mi kuri
0: ah kan ya kuma da shi to magana ya zartna eh
4: yo
0: suro korani gwenye shina marin kamboso ba malumade tamangana zapsana chanyi ya ikan mgonu misuma ma suro
4: mkela
0: kana ati ya nyuru askinyana loktu mwagonu paraskam da habu turo awa angena koradu kudu nguro fundi ya gwenye shende mare ngo kamla afal
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
5: kuma sizi su kuma ce ga tarar abba bukar yariman gura ce ganin manaje
0: gela ni da premier wani boyen right
5: sama gon ci zan wata majiya
0: gela zoro wuce kin shoro farska wa abba bukar yariman
5: kira gulmana lalewi ce da ji kore da ke ma awa in ya ji tun mara dinaran mun tun ba atta ayya ayya
0: yo ndu zaftaram
5: ya falmata mana amure dire za ki kuma yan da kuda da fama
0: yawa ya falmata
3: na
0: go ya koron da awa indi be yono abi awa shi margulum
1: tuma gran ro mo
5: awa indi mar gana ro mo jin ba
0: yo
3: awa indi gran ro mo jin ba
5: tuma mar gana ro mo jin ba
0: aidi mama
5: aha
3: mana kutta dona
0: gaya ka zikiro
5: zikira za suna a wayin gitin mara ganar mun jin ba dona kusuwa
0: yo kusuwa
3: yo kusuwa
5: dona kusuwa fadin son son din
0: yo
3: kusuwa dona ga irin haka kan
0: gala gala babu kai rima atiyai ya ya falma ta nafsu si yanzu jirawa
1: sunan da yanzu dai
0: na
1: kana zuwa yanzu na
0: ah dai in ko kam lafal ba assalamu alaikum
6: alaikum
0: dawa tukule ade fatima
6: fatima ta hango ro ko zace mana
0: gela fatima wuce kin shoro farka kamar ro
6: ya ko so taro so so shoro
0: la la wuce ngo koron da lafal cinin kole na be
6: koro
0: ka da arzo ka ke kinduya ne dai kanu ma tlalawa ma da yake fa'ida ka
6: dure kai shi na sai ai rubuji
0: taira ai fallo tai guldin
6: a arma kororo
0: ngela ndu zaptin
6: ba masa
0: ne rubuji gela
1: tai ya gullum
0: tai ona
1: tai yare misal da kuma ajiya ta yanzu ganga shiro za zai
0: adam jiri misal da yanzu
1: fa ade ade rima
6: a kai je
1: ta yin ya gulum
0: gwe gole ba gan mai ando zaptin ba ando
1: da ba gan mai ame
0: an da fani na an da fantina
1: mito gana kullu
0: yawa abi ku turo manum
1: kaye ya gulumi yo kaye
0: tayar fanga ya
1: dirma kaye kaye kaye riya kam kam kam garatir ma kaye do
7: darason
6: a arge za a zo
0: yo nda ba ga mai awala sun mawo
1: a kaye ya din hutu ya sun na da din kure fero goze ma fero du hu yanzu sai da za a jiri gana ramsa kayi ala yajin kamula fero bejin bei da fero da is galajin fero da galajin tara do lorsa da suna da galajin shi ma kayi dono fero lorsa da sadina galatima do kayi da shiro gulde
0: gala da biya
1: gala da
0: shi a kayo
1: shi ma
0: kawo yayi gulde kayi yayi gulde
1: ha akai
0: ngaya fatima
6: ari na yayi mar shi bi
0: ari yo da nami mar bayan ba kiske ha
6: na bulin su kai ro kai rubuzai eni ya fer fer rubuzai
1: yo
0: na falda ai gulu
6: kazumu ya su du na tsike kanu re buji ya biya fer tsin a piya bulin kino tima
0: ka suro kai gela
1: gela
0: fatima tsiraya na ne kazumu ya yi
1: no
0: alama wajiri bulin ne fada tima har suro
1: kai gute
0: ga yono gela fatima ko kamla assalamu alaikum
8: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade ndawa tikilewa
8: gajimo edu ndawa tikilewa
0: tikilewa selede
8: gala umar habib ngoro gambore wati karapa la sante
0: umar habib tumangana prato ande agamino korondia waja nyiri aranda kole
8: prato nya gache jiske har dirram do ala cheruko
0: ngaidia
8: angala da ya kuso to ande aro uso kunde le gona bane kuso tikilewa sura sya kira sya kalafte
0: amin rabbi hai na wani rahamin
8: dan kore falli kica da sanduri a wani jamje zamin ma
0: yan gala nya kudin
8: ya falmata ya falmata sai zo ra kasar za a tina ya za tina re
0: yawa
8: a
0: fantina
8: fantin
0: yawa nya kudin din da ya falmata
8: ya falmata kanuri ya wani tintin boni ne ya yi wani
0: yawa ya tuma na karantana koron dano tintin boni min yayi wono yo to kama mado ayo no ngaya
8: labuda are
3: da boni ya bari je ne kama mado yo ara
0: yawa nyuma ya buruwan kasar da zaro adini ma
8: a kasar da za
0: a yawa da yi kanu da hanyar jiri kalu yin beji kun barin fadatiyar ma beji sha tandan yin botin ga yana kalu yau rashi ma adini wani
8: kalu kuma kalu ba sha buri a tundin mara
0: shi ma biya kalu rufar lima a hari
8: a inda wutu na kalate ne
0: su kalu da ya tandan nono ngai na firo kalu yoro sa boti non
8: yo kalu kime ya rai
0: haru amura yu ba an dari wadana kamilo zafuna kalu kime rono
2: jire
0: ah kalu kime da gire jalo tandan guldin ga yono
2: haru da kare kare kar ga
0: yo wa haru umara yu ba koronde do ni kolena mana zamanu ma
2: jire
0: gela
8: nyero askernyana
0: gela nyero askernyana kare ande ay kasado mo Dr. Magon shi kama koroda suka na marmar ma gulde na tandan nar kalu kemi au kalu don dege dege gulte ma alo botu ngena ar ma wona gulde kama ba gon boy ngena ndoro gana zarabta na mare kalu kalje sina
2: ah
0: ngo kam la fal assalamu alaikum assalamu alaikum to wana shi diol doni ah wai ma da ya tale ma da gala tarisa har waldin ngokam laifal
7: assalamu
0: alaikum wa alaikum salam dawa tukliya
7: kalewa nay
0: barka an dufan den duma najin
7: barka amma ya palmata amma kalere ya kunda ku tota liwa ngana ko ku
0: san gala samuna sandiya nya karanza lokalan
7: ya palmata liwa ngana
0: gala nya karanza ya palmata shi to ngana
7: ngala lewan sino uso sida
0: ngala korola gon misma ba
7: aa ba
0: atai nda ngala atai anyo ras kenyana lotum liwa magam turo tamangana ra andia sero yeno roldino
2: ngani ma kwande sero yeno
0: lokko de gna zana ai assalamu alaikum assalamu alaikum diwallada ka kallafan timba tana da diwallon shi ya tale mar ngo korado ni a wonjin press kam shi ma ne kunye shi na ma dai kan bon zaso ba zaftina a sama ba zaftina gulen kurun golo kure igna dana dan ngo kam lafan assalamu alaikum assalamu alaikum
2: kur lay mana gana tokule gana
0: ku gaire gana awa
3: gana kazo
0: Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wallata. Gala zoro ko kam la falar da da kunya. Assalamu alaikum. Aiya pantin ban mare. Are da surafar kam shi mare ne wone mare. Awala kaure go titina wala bentro. Di wala mare da pantin ban. Assalamu alaikum. Karantu ya kana diala jipsa daji diwalwa mana da karbanya daji injin press kam jere tare rosha da ya falma ta wani mare kala press kam shi maden kaurim la au au bayanam pal india in bejima bentro ya falma taro
3: kauri ne da amma da karin zai sai razura astran ya kula yakana amma da bo zai na karin zai ya tsamma soro astran ya kula yakana ala darajan za sara
0: gala
3: ala karunta da ala karunta sasara
0: gala
3: ala korna ne jarar na lefa herra imani ande sam masura ala ande
0: gala zoro ba gon bome
3: namba da su kaya tra na so andara ala echo
0: gala nyenda
2: ha uya kaulin be da sero askran yikin amma ande karunta ya ande boza ya samaso askran ya yikana kuru ala kamande fato radio darasana da darajan da sara
0: amin rabbi
2: Dalil bulan daraja faru radio darasa nadi kulum bulan kulum na kilometer yerin dia kara leni ma fantin kurdora andia kereng zai
0: galah
2: iskandu gambarunga le lengan nadi andia harumana zai gambarunga le lena juga zoro kujin sepangana ala daraja faru dia sara
0: amin
2: ala kurulan dia nelewa suatu
0: amin
2: ala main dia bornoir bornoman dia nelewa heracho ala gomnan dia nendiri ala kuman dia ala kanasara cho ala samaso askaran zaman dia samaso askaran ya kana aza wasalam umma ba gamba mi
0: gala mustafa tijani yayi
2: yo gala uyayi biya ugrakinar
1: ya sai daro amdo ya kranturo tsohor kasar da arsin yana
0: gai
1: dalin zuri ni na ran ita ga tumar ma krantumar ba ma duron ba
0: gai da ma
1: ana karo sai wan bonum kawlikin zai yo so korkan da zuwa to so kani da tsara kasar garage sa din ada daraja tarmi hafsu ala borone ta faci ala kurfatar da dandar kurare kaman da hafsu ara ko dandar ne zai fatar da yau ne bularan nan da karuya da shi ba fura kam sai na san maso na raso na da suro yakin direta so talam karuya ga yau ga da sarin ba a dukkan ne ma ni adan da soro sai da ni da zaura ska ya raka sada da ala fatar garzu
0: gala ami rabe nan duras kan yana kaurin dawa kurade ma mo da heri adro da jalak ma yala an san mason wog nyau nan duras kan yana kasar dawa gonu fura kam shi ma da isim adartro da ji karanto alan fura kam da kasar za ko ziya ma huya fura kam shi ma da bulin sara nan duro da wurti ta gatin su su kasar don engineer ne ko da su hafsa an dan dia faksana ma kishana engineer amina da maro Dr. Adkar Kalim Umar Alhaji Gaji Medu Faras Kamda Dawon Je Itagar Koko andan andiya select da huya kawo do Faras Kamaga da rasona da karantuma da wallo

0: da inda ya siya da yana san ma so sai yana ta manna zana da inda ya siya karanye amma ka an ya siya klakilin dowa ala barasaka amma kule kana dalin zuru wudin mai wura blazer don noko wura blazer ne wonno na ma ne ba sak ma wura plate ma da ngana da a da wonno na ma ranye wajiniya ya wanda annan kado da yi wuye kamar sukri da suku da wuye kamar clear akmage taman dinan mai ayo tunin zastike ya ne na kamari kamena me sur ko aya itilan dikin gulimya da ko abadina kama ay magana tumani miya ko saganya da audai iske no wana shi magana da mami urduna biki a kwazna ndu so kamande shiro a wanzu ita asuzuna me mare yo da we awe asuna ranjitile dike bikin gunga har broman no mai gullo ko mare annan kado insha Allah sanya zawaya da maza alhamdulillah ande andar sanya zawaya da maza alhamdulillah ande andar kule zana ale amo kule na ko kuma soro kamdoni su tutin bar karunne makuttu karunne makuntu ta nasmar kamar jiri am nafsai zawa bangwalso yero so su tutin sare sam ma yaudi da su tutin man wani ne ko yaudi da man diri kandeso da zawa kandeso mun ga diri kamar rawaram so zarin sai man darajan zunni bar ade sassari man wani ne eh ala ne samman da bana zo
1: Enkla masha Allah ya bintu kuro ade mat mai biji kalkalokto adiyan karantun deso ya adiya karantun na kara kuro ta mai biji a wagul mama Allahn sandi kurno tana daji haye tawadu maro shi audoin sanya adagultiya kazin su bajin bakle yes kazi jiri rum aukar maro rumin sanya adakundoni minnin
0: tawadu sanya zawai din kazi rukana kalin zire ko kam duno gana bazar rigin glata ko ayye gin dun kan be wuro wuro kwaza zawa sai yaudi o bangal sai yak sai kan wuro wuro kwaza karar sai ruzu angesa zawa shi ruzu ako adbas wani era du finde sar zawa shi ma ruzu ako ye kwaza wa ruzu angana da dare kwa nomba kan be du bonga gojumba bonga gojumba shura wasafin manaka da surin amma wuro da flash limba da wen da san man da soso a wajen man mu yi fanin da ma kunne ya so wanda ya dai nam je klara shori kam gake biya dai wanda kan dikin ba kam da wasa ne kulduna da shiro mana ju kwanya dai mana do dro suke wen zawa na karatin gelen je soro bula kana da Allah nya ma je kani na do kujo nan ne ya dai ur hake rumbe kumar waya zu direct bongana yi kuryim da kamande wa nasarzu waya da gozuna yi trouble lokana yi amma daren su dai wuro wa ne kuma don diona wen yi don di dai biya kuma numin yayi awum da tunda hangar ruturo wuro cirim da dai blazi sai kazi dima wanyar amarukin ba awai wahalar yake dikana numin annan kado
1: Ingila masha Allah hushe ya bintu kuru tawadu maro kazi ya falla India adu tawadu maro wachin na shaduin sanya uswela ndaji kruntu. Neptunduwa ya sawia aye kina saru suru kau isa andaroba inji nduro lengi tustu loktu kanalain. Isha adaji first come di temtama adu walte guwe kwenye.

0: ingla ma sha Allah huso andia krantur harami krantun deso tuma imbijin andi tam tamlu infle indi adie gwanwaro. Daji krantun deso wandi kangestien andi agwazini first come di tam tamma. First come doing yak shanae krnu ina karaw kuru first come di tam tamma first come doing yak shanae anlan. Kishanandi ya bintu doing sanya zawai sidin ma kakaloktu adien santenye na kreye. Kurushe andiro garamza guzina kuru futu doing shi garamza guzina alan tawadumaru kazi so mbeji nasha doing sanya ilan andiro guzina. Daji aye nasha kanasare do ya bintu nye kanasare jiri rum au karmaru rumin sanya mdekendo ni minnen.
1: Nasar ba wonga da alor askraba kule kana mare alhamdulillah ayo kana sarda ko kusku kuma ya biya ashirin zakata kama uwa me war kormba soko bale kam ya kalanda sunan yar kulezi zaman falla india city me lat kam ganan man bi condition ne suran da mare isin yaro gan lakab katar wolo ne dai gwan ne num da min alma dai kur dai alhamdulillah mun dai karun kija isin salamata na on wallahi biya bayir tibida ari shi maka da sar ne ari biya insha Allah kuma cinye dai bari cinye da karun ne be a wa ngul man gudu jitta man da din bi ale sidiya tun da sanan da din da biya wa da da wa dai man yana da kuma dai dai alhan da ro rabtu da ni kasu shi dai da kun dai da ci ko lenum ya amma kun diya kurusha kurumba ya amma na mashan diya kurumba shi ma chama kam ga le ya so radio san diando kile kun na mandara ile nda nan kurimi mun ma kan nan kurai ba dai za da diyo da kaman da yiro kile ba silailan ko duna da kwa shi langana tum sai kala ma ka ji dibi kaman da ya habsu ga na ce mu wallana da shi ma da min da kan min ya suru har je mana do dan ya ko mana hawalalen kam me kala da min da tusu awla sa nya zumanci zai kutto maka je masa masa jami tene surara buri ko na falgi roji awu gari ma roji annan kada awu buri ko na razo ma bi annan kada bi ashirin suru amin ron ne ron ayel kutu biya bari aram zambe ne insha Allah na alailan dare ram zambe biya awu da nya ndi manyan mala ala biya kuma ndi andira zo halak ndilan kuma ndi andro kaskiya zo pande ngu awla so ma biya aw ashir zaktai tin ya kalama biya daw kama me kasur gormin mudir ya wa da biya lerm aw mudir kundai so aw biya bu yai so ya lam mudir biya ya manala fam biya family mudir amu kurala awla so biya dir ganala kupta kupta biya wi tai so ayi yana ayi sar maradi yana da kuma da landir kaskiya zo
0: ingila masha Allah adu kinasar raduin suruna makuro shegul sinaidiyeyi kinasar adu suruya ala maro askrizi sinaidiyeyi tawadu maro shi awu sanya adu dimin ma ay fundum awinim ganansi yae askradu ma wajibsu da jikin to jeso nabtun doya sawiya kwa misun first come de tumtuma first come doing yak shanay nandro itakat kiyo nakariye da ji ya bintu ni aye roshi sanyam ada fani min kuro ai shawari ro min kshana so do in kirma ro sanya kin do zamba ma so dro
1: putu sanya ra kana do cira gwamnati mai wazuksi elin zira kuma ro cira ma gwamnati da mai mabe kam level zina ro na zona dinya run min kam shagola awala ji abudu masirin baya cira ma gwamnati isna zan kusuma jisu wadi jit ayina karo kintawu landoni shabi ya zai kawu kintawu da sirindo kawari ngasu na kata mkoro du moro mko vizyo na fisira ayima sirina amaka suri dimino wola na mabia wani ya mko mare uwa miwari gainya ndi ayina karo kasuri kasuri tuu maru chila watamtamia ya kama ala mana wase buzana kangore na jeti mba sana ya kama andeshi mangudo kumu maraka dukunjumo ya na ala intamanyina kamdu mwanzo nazo na ima tamanumbo shima ala shurochiri ya suku ya kama ande ala re andero lai heri obi sababu doni awashiri sutu mpandimchiti kaman da ala ne ku suke sun du so a wanzu kun zai mai tungirsha sun na kundari kilan zero ma hannan karo kan mai da ita zu zu su nan gun zu no zu da da zu no zu da am non ne nan ne ala in ga nan nan ne ka dai da ni kamar ta na ina yi no zu na a wala faye da adam ma na idan sai bai dai da ma sama nan hawa da fan ne ni ma sati annan karo da an da san masana ala ila adam ma na da inti ya faldu kuru ya faldu ka yana ne rukaske zo ru ho lu lu ba ya mani ne ai da au ashir zo ta ta yara langorin ba da yara langorin ala kaman da ne rukaske zo shana ne so fera ne so na na so san maso bonye na ko adina la sanya ko zina ba sanya dimi no lan ma sanya mi yiro nungwa daraja girzi kanin zuru ko kame ci jaye a ashir kasa da nan kasun zo sirinya a wulabin kanin ya gojina kamin yana nan ba tita mazin ba wato ma me ne yana jaye kurnarin wato ma ngadin biyar wallan ma
2: darasan
1: ala marji na wallan ma a wuri washa inda katin da kuttu nan kara wasu din ba sho ga na tin ba a wugai ngai abi a wanzu ga sai na tsaurwa ku dozin kam lagul na yana kado da yi tin ne wada nyo kara kritir ne yan zai ba ba tin kalama da ni rawlan ma ndin mira da jin na mira da jin na ba dai tin yo kulkeu
0: Gila masha Allahu she ya bintu kuro harami kantun deso tima imbiji awa gulzina ma adla nandiye kuno tuwae kuro adema kishana andeso do kirmaro sanya kendoze mbaswe sandiye awa gulzina ma alan ngaita sandiye sanya soda kendote badize ndaji kantu napchinduwa ya sawia kau lenye zawala frumendro Kwami son linye to sulok tukana lain isha ada jifras kamdi tumtum ada wulti ugo ya kwenye.

0: shanai nandiro ita katika ya nakaraya nandira pukaturo walonwa ai suo kuru ai nguru in karankurunga wa adien aye sanya kundo tuso nashandre klan andiro bayin guno aslamu alaikum
1: alaikum salam ya ndawa
0: ndawa tuklewa ndu klaza walen
1: I was able to get a lot of money. Jadi kuih kelian, so terus saya ada dia ni, dan dah saya lihat macam mana sebarangan ada itu dua ikan dah lah, siangan dia dah, hari tu bulan ni dia cukup tu kasar tu dengan saya ada dia roll dia lah, saya ambil dia nak so barang tu dia kelian je.
0: Masya Allah, kalau zauro kerintun di sambil so Muhammad doing grocery bypass, askenya nanya roh, loktu makunam, kalkal loktu adian andia botro, assalamu alaikum.
2: Walaikum salam ya mai da mushere.
0: Lale din da wato klewa.
2: Wa kula mun bi don.
0: Barka ai so kan tunde kalkala adiyan ya kinsin.
2: Na'am sai Aisha kwani Muhammad ngora limante san kuma ndo sai yo so.
0: Masha Allah Aisha kwani Muhammad ayye first come dia kan makuru ayye sanya kan da to na shan ngorondo isodin.
2: Alhamdulillah rasulun do ma kwan ji ko jin batile ti da ni waga kana ala bara kuron guron de le manci wa kar fi jana ci to ni wa fi jana yande so yande ana so ala bara su koro sanya sari mu ko de jana sai ta wodo
0: da
2: ji ala sanya de so bara dis combo so ka tubuli ni ande ki jana ir ko ni ya duriya ko sai ma ala bara su koro sanya sai tadi monti kara sai islamiya za sai atakra lu ndianga wakura za islamia za sari atakara alu ndianga wakwa si adi yusuro sari nyerima sanyari ito wadumaro itagasai na kashara la jingila rondia wakwa li nusai sanyari si awakura awode iduna wa madita leo ndi wadumaro mankwa lendi kida ni madia nkuru andi suro sanya ndi dine zauro kama ndiro bana bana tuso ndi kam nazu ni za wala ngo umma kam nan zu za su sai ba ma shirin mun kontra kudin studiya da dinga su kuna zinya kuna jimali kalan zai gozo dai kala ko na studiya are so are kada suron goron da lante
0: yo
2: masuri kala ya kara ko da ala sanya da soro bara da su sanya lutu are amai samma bo ngana an sanya su dinga su rangala ro kangan za gure su ndiya bana ni suro sanya da lante lanci
0: masha Allah gla soro Aisha gwani Muhammad askan yana nyiro lokto ma kwani kalkal lokto adiyan andiya botro assalamu alaikum ndawa tuklewa du klazolen
3: ma fatima mustafa bukar
0: masha Allah fatima mustafa bukar karantun di sambiye so first come dey tamtama da kan makuru ayye sanya kan do to so nguron do sodin
3: alhamdulillah na kaza waida nguron di sakale di aiki ma number 1
0: masha Masha Allah. Barakallah. Masha
3: Allah.
0: Amin.
3: Amin,
0: amin, amin. Kalah Zoro Fatima Mustafa Bukar. Karantun di Sambiye so askan yana nyiro loktu ma kwanum kalkaloktu adiyan

Oh, kurunan di gawe tu awagulien. Alan nendi chino sanya swa kendo tibadi nu kenengan do swa galawu. Daji kurunta kalkalok tu adi enfas kam tam tam ma adi itaga tumanzu. Uma ya meida buwar kuru tumayi bichi awadu ina drogulien nama. Alan nendi kurno tu kuru shilan ilmutuwa daji andiaga yu fras kam di tam tam ma. Alan ma wa chai baro nendro. Kushana gade donye isu she andiro klasa nyanzi mbae na sidi ndajikuntu klewantus.

gila masha Allah ratu fliya tamtama tamtama adin dar magaden gina duration darason kilamita fiskus kun no da uwa fillan zai fm lan futun nan jiro ma kana ti sa rak ka kal setia nan jiro fillan don ni haura duro da ni haura don illa ta ci fori sati ta na to bude ta gatkin ratu kauduro fliya di tamtama Allah kun tu

0: kaza, sai san masararsa ran ninge yana daga mutuna.
1: Na'am.
0: Dai aune sawaye to rawaye to amde ya kuma dai aune san masararsa. Ni ya ya la masaran ne ran ninge yana daga mutuna.
1: Na'am, tabangar mutuna.
0: Dai bai mata bai buna sai san masararsa ran ninge yana daga mutuna.
1: Gila ta ban yana skrinya na.
0: Aba bula jakana ya shi sha jamin da bula jakana sama tsoro ninge da gungu kana
1: na maskrin yana nyoro
0: bula ngala da dan kiro
1: ngala askrin yana nyoro doctor magana kuma assalamu alaikum na
0: wa alaikum salam
1: dukla zaulen
0: Malam
1: Modu bula aune faruskram hello ha irugama faruskram ninge
0: hai kak we ka kayari mai rasaro hai gulmana ya na idan goro mana inda na ya na awaram bishiro hello hai gulmana ka kai do malam Modu rasaro hai gulmana
1: na
0: ni babu ne ci jani kalam yero hello hai gulmana
1: ngila mo
0: kala kelewan ciro
1: ngila askrinya na nyoro
2: Hello.
3: Hi.
1: Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam da alimtabati.
1: Kalewa sile faraskram ninge faraskram hello hayru gama. Naam. Naam, lokko num zaulum daga na kutu. Man ka zalla gana konum da hami

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Babu nufi da ndado.
0: Ndado brokoli yawon duka la zaule.
1: Kuma abba bula jaka ne.
0: Abba bushe ta bangana lokacin da fara skram da da karni min.
1: Skram ninge.
0: Ade.
1: Ya tura da. A gwen bukar bula ne tira shi ndafta da gwana.
0: Na'am.
1: Yawo au ba na wayana ma karin gashi ko wani fangan shi ndafta da gwana.
0: Jire.
1: Da jamile bula auna ya bula jaka na sai duk suran ndafta da gwana.
0: Na'am.
1: Da jamile fatan da ran ne kamar an ja kan zan wurin ma sai duk suran ndafta da gwana.
0: Ngila mu yana abba jaka.
1: Kala ngila babu nan. Sai tiya.
0: Ngila abba bula jaka ne.
1: Sai tiya.
0: Ngila abba bula jaka.

0: gila mashallah karatu prescrum dani ninje prescrum hello haye to magana doctor allan karatu ma je so patosan dure de zailan prescrum da karin zenno ta ji karatu doctor de cilula gab sana da landa je na da yana lango e koyen sibrusku paldi ular walusku faldi warak sibr sai bunu ta cani kondowa nan jiro doctor allan ma prescrum dani hello haye dai ta ga tekin bakan la gana assalamu alaikum
1: alaikum assalam wa rahmatullah
0: nda dubdo kelewa
1: yayi alhamdulillah baban dan
0: ngilan dukala zaule
1: amina mama ali gurai wari manaji
0: ngila amina mama da alin ya kirinya
1: prescrum ninje kudi hello haye amma biya prescrum biya san mafan
0: ade jire
1: bella dai lottire le sinai jamin di radio patron dalla semmi kamun kon dai sama nero dal prendo quello ne na
0: nam
1: per prendi radio train tu e sei ai kamun kon gallo challa matta taro sero dal prendo quello ne na
0: oshe amina
1: lei jani watun zain my day say lan fine bro select mam bani muhammad ali ngulochwari ya bayi so amati jani ngulo te la lokosya bayi malmo de kalkala ba shugaba ba cikima bayi muhammad bani tali ngulo tiyali ya bayi ba gudu so amakata rashi jani sai lan fain adi sai samma sai ya adungina ala kawza bara rashi de bayi kulo lokosya ya nya na fai ngulo milonya fatas jaya inji ma aisha fari ya Dr. Allan Hawwa ngulo umarare ya abba bitar yari ma yayin ali gar
0: ba na awam na manguwa la ba
1: ba mini ta dani afwan na
0: ngila ku jira
1: da jiran mu da ji kuro mai kakai general manager di Ali Alhaji Ali mamman shiwaki ya Dr. Allan ta adomina baran za a jama fai Alhaji Prince Abba Kausi ya Dr. Allan shawararo adina abin ci tani kwandi da tsiyan
0: ngila askan yana nira Amina Muhammad Ali karanta man da san biyu su
2: hello
3: hi
0: assalamu alaikum
4: assalamu alaikum babuna
0: nam dukla zaule
4: goyi masa amal karmire manajin kai
0: la goyi masa nya kirinya
4: ngila da ku kriya
0: alhamdulillah
4: ngayi kida san masu alewa ngana
0: ngila goyi masa muwena goyi masa
4: nam
0: na yo nya fayen
4: kuye karan zuna yayi
0: a fayen nya
4: ya yi aji goyi rama lewa ngana
0: ya wata magana nya karin jinu
4: ya yi jahu le lewa ngana karami ya zara kiluram ke lewa ngana
0: nam
4: kama yi ingiso lewa ngana
0: ya wa
4: dada yin baya da muka yi mlaka su da liwa ngana
0: ngila nyiro askan yana goyi masa
4: alaya da me liwa ngana
0: ngila ta magana nya karin jinu lokto wala
4: ngila ni kira me liwa zuka na
0: ngila mo kuna goyi masa bula kai
4: mlaka washi gawa washi gawa wa lai kai mai liwa ngana
0: ngila ta magana nya karin jinu
4: aka ya ngila kliwa mfinya
0: ngila ba goyi masa bula kai mlai sai ta nyiro askan yana kasa da mu prescrum doni hello haye prescrum doni ninge lokto Allah ga mai hirmam sali bani mai karto da jikur boto da ni goyi masa ya Allah boto da ronyen dalil doni wakti la da anyar ba su rukla kada zina da je lokto Allah faida dike hirma da rason ne kufo soro liwan de tanis ya hakin su don ni ci da won da rason ne ro dan diro ta yi danya askrin yana kala kasadon do andi akarta boto tumaro barwa duro da jikuru lokto Allah nam doni konza fanuwa sa arakuswa star lokto Allah is now so adaji anan jiro askrande tanisiya haina da jikurdu susudoni am prescrum da kirin zana bugo zana dorza ita ga tsana yero sui bunu tujani konduwa nan dia fajaranyen kadewa tsulaima kafa brin sir ronaldo ne nan jiro prescrum ma doni ndara sunni da limi wote kudi ita katkin kirintu kawloktu shi maduro kadewan tusuno wassalam